0: Station with the voice for entrepreneurs.
1: Roma ti jade asentele ni
2: soro ba mi fa keye soro ka gbo soro
3: le nojo Monday on the 80th re yo gbo iroyin ayo lori omo re oba bi ojo gbangba tira tira oba bi oke gbegbe tira tira oba mi odudu gberemu gberemu oba mi labalu bu omi ton fo lake gbogbo wa o fi ewe fi igi o fi male fu orun orule nla to bori gbogbo agbaye olorun mi jugujugu iwa imisi ojo imisi oye ojojumo ni mo wa ro tutu lati ki o nitori dunu re ni dunu wa oba ti o gbagbe wa igbogbo ile pariwo go go go go go eni tagbe majemu adua labiyama le lowo ti wa lori afefe ti gbogbo yin pe ni poso fakaye emene baba labiyama omo ara oni di gawo la mo lewo lo se yi wa ni anito lo se yi wa ni

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje gbogbo eyin te raje jeun e dide mo ki yin to logun ni o mo ki yin te leso mo ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde wake up is another morning devotion eje wa siwaju oluwa ojo monday mi tore mo fe ran yin jade togo tola wa si mu nkan bo loni pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gbagi titun ni ilu ibadan gbogbo eyin omo na ni bo le wa te tin gbo mi e ma bo ni bi pepe eja lo dupe lowo baba mi baba re eja juba re ka wole fun ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbo mi e ma bo ni bi pepe ikan ninu awon ojo to tun da jure bo se njade lo loni ojo aje wa baje o si ni wale lofo gbogbo eyin omo olohun be se nbo ni bi pepe mu omi kan dani eleyi ni oje omi number 7 ati mbabo ma won ta le se because omi number 5 number 6 a se nkan kan pada si so eleyi ni oje omi number 7 mi fe ka gege in ta se pada seyin e wa kunle wa do bale ni bi pepe pelu omi lowo yin ka dupe lowo oba to ka imi ati eye ojo kejide ni ogun osu elekarun odun 2026 ni bulletin bo mi e wa mo tase gbogbo eyan omo lo ma wa Jesus City laaro yi lagbare ni to ni aye atorun enikan ni Jesus City ibe lati ni anfani lati yipo a si se awon kankan ati awon kankan laarin ago meso si ago mokanla emi olodun lo ni ka lo se be ni igbaradi fun 77 mi to nbo ni bo le wa gbogbo le e wa do bale wa kunle e ja dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ogo ninu ogo obe eniyan oba angeli ki la fi le san fun baba lanu mi engineer e gba lowo mi ke so dori.

Baba mi e karusa e kusonwa sa onwa sa gbara do tun sam onko mi ni odalapo lati ilu Eko baba mi emi na morowo mo dupele wo Olorun o ni ano baba mi gbadura fun wa ni ori program ta ma nse ni 7-8 yen baba mi gbadura fun wa ni studio won ni ka gbowo lori won gbadura fun wa won ni a ma ri owo won ni ki Olorun ko fun wa ni owo o bi ta foko si kono ko fun wa lowo bi egbon mi to wa ni UK bo se pe mi niyan o o ko pe mi bo se pe ayo wona la ko se orowo mada owo bi ti bawo ba ti mo fi wo account mi baba mi mo dupe lowo Olorun Olorun fi mi na lowo lana o mo ti san da me wa mi o baba mi e se o adura yin gba lori wa Olorun so yin darugo woji o agbara Olorun mo bi ta mo yin na ba lo mo ma la ni o ma ro ni ore baba mi e se o e se ku gbogbo.

0: baba mi o emi na ti leri o temi dayo lo nso ro ni Dallas ni Texas United States of America mo join pe yi ni February 2026 mo den tele yin back to back mo ti introduce awon eniyan si koda ikan lara eni ti mo awon ore mi ti mo so fun to wa lati Canada wa ni Nigeria present and I believe ko wa o ti ma wa ni wema yen abi Jesus City lati se prayer baba mi olorun odiji to so ro da dibilonia lojiji o be mi na wo bi ti mo joko si jeje mi ti mo tin gba tegun labe gi ti mo ka bibeli mi ni mo dede re ni o to wa lonipo olorun mi ni pe ni to ma kokko ri it was around 5 p.m. ni o lo ni pe kon fun lo pon te kokon yari pe rara we mi o gba o tori mi o te gba ru eri ko te ye mi bo se nse mi pe ti gba ti mo ran ti pe baba mi adun awon lori mi ma gbodo lo lasan ni mo ya ko mo pe to ba te ni nkan to se eje Jesus ti ra yi pada o mo gba yi na o ajemo mo nnu mi ni $100 ni o mi o ri ninu account pe mo gba ri I don't even know him, I've never seen him before just like that o wa mi wa ni baba mi mo mo ri olorun o emi dupe temi o e se o adura yin o tun ma gba si lori mi emi ni omo ajo yin lori afefe thank you sir
1: nice gbogbo eyin omo olorun se ngbo business testimony tin lo wele wele iti mo fe mu jade ni won gbagbo ni o bi won na ba gbagbo pe bo ba jade loni iwo lori wa mowo bo wa gain ni ju bo se ro lo e ti eja dide gbogbo bi te ba wa wa mo fowo gba iya re mejeji bayi wa mo fowo gba ibi mo ba jade loni ma bodi pade ma ba anu pade ma ba wosan mi pade olore ni ma ba to mi ni ni ijakule o so ni it will surely appear in your vocabulary nje je mo pe beyin se ngbo yi awon kan ti wo omo gbo esu ye tun ti de pastor eke ye tun ti de in to ngbagbo niyan won si gbe nkan koja leyin e angeli pe mi to ti beta o to ti bosita mo to ti feel e bayi inu studio mo ti mo ti en ba ti naro ti won to ti nkoja lo won mo sami si gbogbo le ti yanu ba kan eke emi ni testimony kan ma fi number te se a testimony si ma fi number yen sita ti o ba ti ni gbagbo you will always operate in faith not only in your action in your vocabulary igbagbo yen tun mo fararan ninu ise it will also show in your action obirin onisun eje dide lekan na o wa jesu lo o gbe yin te n gbo mi e wa mi kan ni ise lori facebook lori youtube lori tiktok e mu omi te mu da niyan lo wa omi kan ti e danwo won ni danwo lo bi yo kere mo kan mo gbo lasan mo se tori irunu awon eyan ti n be nibi to jina ya lojoko yen ona orisirisi ona ni gbogbo eyin omo olorun te n bo mi se le se nkankan laaro yi oye nawo soke e wa kigbe nibi te ba duro si gba gbogbo ona olorun mi gba gbogbo ona kiakia lati gbe mi dide ko si ona ti o le gba orisirisi ona nbe lowo e ta ba ti ku nbe o ni ki awon kan o ni ikan mi lo si Jesus City lati wo de wo moto tin lo si ikire eleve so kale ni yana ko yi bo si so lo sun le tin bo te ba ti de yana ko yi eso Jesus ti le de ye ninu new auditorium ye la du si o ni anointing won se nkan kan fun won to ba ni ka yipo nigba ta ba de be ma ni yipo le kan boya old ni abi new iyen ni mo fe confirm ko ju ba ye lo o se yi wa fi ri yanu ni mo de ja re mo so pe kin emi in US ni yan ti soro ni se e wo nto so won lo bo ni dollar bi tojo o lo fe ko ko to ran ti oro ti mo so ori ti e o ni kore lai lai testimony to nbo and ti igbagbo ba de not only your vocabulary not only your actions obiri ye nlo bi won se ngba se to ko da won lo bi e se ngun isa wa Jesu lo na ni ninu ise re faith is a moving force ipa kan ti mo ti yan ni ani kete to ba ni gbagbo you will have rest of mind there will be peace in your mind ategun number 1 nu kan meri ti mo fe so niyan so bo lo se ri si laaro yi bo lo se feel inu studio mo wa ti mo ti gba testimony mama yi studio ma mi na nbe nbe ti n gbo ti an so ori to wole straight away e wo ti mama iso e ja to wo ti e na ah nkan kan sele laaro yi a fi to ba join mi lori Facebook to ba le wa si Jesus City join wa mu omi yen na dani ma gbadura si yo je igba meta to ba wa di ojo Wednesday ipade fori je enikan ni fori je kini lagbare ni to laye atorun ipade kan be ta mo pe ni fori je wa si unje to ba wo wa wa gbe ori eja si enikan ni kini di Wednesday leketa niye Wednesday anu engineer e je npe momo yi lati ilu wo lo tin ba mi soro
2: daddy e karosa won ma nsadura won ni eni fomo sise ronse eni fi yawo yi sise ronse eyin na lagbara olohun gbogbo nkan te se fun awon eyan awon omo yin a je ona oni dimo yin o e se ri idakunrin ninu pinu ida 100 wa ti ju bayi lo tori emi gogun fura mi mo polowo yin ni London nkan ti mi o se ri laye mi at 50 plus mori ore bi ala o for now mo to ti dagba mo so fun mo pe please tell me I'm not dreaming ele da bi ala daddy mo se ni London gbogbo lowo lo mo wa okay ni three mo ti dey bi ti pe 20 years now so mi so mo dey ni London daddy wa se mo pe te mo ki pa fa orogun mo lo si school three mo kawe mo ko lo si school odun merin mo ni degree lori iyen wa o pe ke tun lo sise mi wa lo sise mental health nurse awon nurse to wo were o gidi were yen mo lo fun hey dad bubu yan ti wa jade ko sise ero ti poju e mo won ra to wa lati Nigeria so ise yokun eyan mewa lo ma apply fun so mo ti wa jade mo wa wa se number 1 nigba ti mo jade school ni school yen awa bi 74 lo jade out of 300 ni class mi ni kan niyan o awon eyan won ja won won se gbogbo e mo jade at my embassy at 2024 ni mo bare sin tele yin o daddy ni 2024 yen e ma ti je lo be yen mo sa jade mi irise ki ma fa orogun daddy bo se di ore mi ta jo paris school wa irise bo se pe mi ni yen pe iyabo pe won wa se won wa yan mo ron wa yan daddy mo ba won ba pe mi pe ki wa se interview ise nurse lai se se kole kudoti won ba se interview fun mi lese kese won ba ni awon ti gba mi ipe ma bere ise next week daddy even to ma ti to ba riru ise ti mo wa yi yo se ma lo osu meta osu merin won ma se reference won ma se tbs won ma se check won ma se everything daddy emi o riru iyanu bayi ri o mo ma ti ri ise nurse were nigba teni ki send the photo mi si yin daddy ke ba ran ti mo send the video si yin mo mo nkan ti mo se ti mo fi send the video ti mo send si yin osu ti mo mo yi mo ra ile yin bi half pot ni because mo ra lori yole ile lori yole won mo sha no bi 22 million daddy ki ma fa orogun mo ko ile te ba ri ile ti mo send si yin gba yin mo fe ke ri ni ile yin ni ma lo si ma lo give testimony mi gogun bayi mo ko ile yin fun osu mefa I spent close to 80 million ti ma so fun pe daddy bi bayi mo ti ri owo yin mi mo mi ko ye mi mo sha mo ko wo yin sha wo le wa ma da ma send sa bro mi abro mi lo mu mi mo yin o wa Nigeria o no de ri multi millionaire ni ba to mo yin owo de fun gidi daddy ah e ma pe fun wa o se re to ma tin drag e lori internet lori TikTok everything ah te ba ri si ti mo ma nko comment ti mo ma nko sibe ko jo ipe mo ma won won to won envy ni ah daddy e se mo dupe o in fact mo tin polugo yin kakiri ni London mo tin ni awon bi meta merin ti ye pe mo ti so fun mo pe to ba ntele yin ti o ba si ya to ko ma ba mi soro mo pe nkan ti mo ri ni mo nso daddy e se mo dupe o e se sa o ma give testimony mi e se o mo de ma wa si Nigeria ni next year gbogbo nkan ti o ba gba ma wa sa rugbo ojo ma de mi so pe mo se ri bo mi daddy e se mo dupe o e ma pe fun wa o
1: nice so gbo nkan woli yi o leja o si lawon aburo to gboju gbogbo sokuso ti e mo so lori net gbogbo robuku ti e pa mo mi eyi omo olohun e gboju nbe oti ate won mo le oti ate won mo le awon asebi sebi iniwo na to nbe nle yen iwo to ngo mi lati jo ti ngo waasu mi kin lojo mesu ta nso nbe kin lojo mo satani esu ta ti fi sabia telese wa o ni mama to wo yen lara won ti mo di e le gbo mi constantly o niye ti mo gbe le olohun ba gbo yo si to mo gbo mi ni isin And gbogbo eyin te wa ni diaspora Canada ni o UK ni o US ni o South Africa ni o ipade arugbo ojo tin bo that will be February 1 e lo ra ticket o ma ni ki won fo didi hostel kan le fun gbogbo eyin diaspora ni ipade arugbo ojo tin bo ni February 1st ipade ma ni gbagbe ni bi se mo kede e ni titi ti o fi sumo wa try eyin enikan ni woli se mo muyan sabe ke mo gbo wole ni iya yi mi o gbo wole ri ikan tele ti mo nso lasan ni eje nde mo eyin omo lohun eja lo sori Facebook o mi yen le mu pade mi se wa ro mi te ndajo yi o nikan asan re to ba ti pe mewa lafiwe ose ni o si pe inu mi si ndadun eyin wo le gbagbo pe wa make e lo se yi oja eje nse bayi oluwa le ru wo lo se yi eyin wo le gbagbo pe ru gbogbo eyin omo Olorun patapata gbogbo eni to ba ni gbagbo ko wo wo loni ni ma ni ko dai ko fi irugbin ba se 2000 ba se 1000 to ba wa ni da mewa se da mewa re ni akanse eni kan lagu melo le pade lori YouTube Facebook agu mefa bo ni se agu melo la pade Jesus City agu mesan ijo wo la gbe ori eja si onje wa o dijo Wednesday ninu isimejeji kilo nbe nbe ti o ti be po bo lo se nba wa se ore emi ni so ke sa yoju ran sa asi go si se en to le pull e down in to lo nba se olodun ni se ni gbogbo yen mu idamewe mu ore to ba je akanse kan jade e ja lo account 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niye Comfort Life Mission International ni yan tun gbe jade mo fe ri idamewe fi gbagbo orugbo bibili ni nipa igbagbo Abel ru ebo to san ju ti keni lo iyen tun mo si pe o tun le fowo to da le ju tenikan lo oru ebo to san lo ka nuwe Hebrew 11 oru ebo to san awon kan won ti gbagbo pa won o le owo so won a mo fi da mewa won je mo so ti wa do nuwo bayi se tolohun ni nbo ba jola ma tesi waju eni kan ni woli ese bibeli wo la ka loni e ja pari iwe Job ni o lati 37 titi wo 42 done and dusted iwe Job gbogbo eyin te ba fe wo ko yin ni wema laaro yi e wa sibe owo ti won to den die ko ni won ta won tin gbe mo so Jesus City joje n fowo kan ni Jesus City loni it is well mo fe finu findo gbadua fun eyin omo Olorun te se birthday yin ateyin te mark wedding anniversary yin o ye kunle ni biki bi te ba wa arugbo ojo o baba mi baba re mo ni ko gbe oga mo lu adabi le olori adabi ti e ba so ni labi oloku to ba so ni labi o ara yo de obi ara se de ojo in Jesus name happy birthday long life and prosperity gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin loni igbeyawo yin o serere lowo yin adabi ti e ba so mo yen lo fe loku o ologo ni an pe happy wedding anniversary gbogbo eyin omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin e je mo lori Facebook you are blessed it is for you
3: from Lagos this is
4: your 5.5 FM this is Jordan 105.5
5: station with the boys for entrepreneurs

0: International Cup warning, Shady Oba International Power Line Cup, Kilometer 54, Gossi Badu Expressway, Mufuwa Pai Pelogun, Aposu Oya.
1: Ah! Gbogbo eniyan lo ladura yi ati gbogbo awon abiyamo gbogbo eniyan lo ladura yi eja wo to sele iwe awon oba kene ori kokande logun ese kokande logbon First Kings chapter 21 and verse 29 kilowi
2: iwari bi ahabu ti re ara re sile ni waju mi
1: bibeli wi pe iwori bi ahabu ti re ara re sile ni waju mi yes
2: nitori ti o re ara re sile ni waju mi
1: nitori pe o re ara re sile ni waju mi leyin igba to ti pa naboti nitori ewebe to ma je tori efo to ma fe nitori e ohun ati jesebeli yawo e won yan bubu won de yan ti naboti won de pa ma yen won pa ma yen now leyin igba yen woli ilaja lo ba pe wo odaran e to sey o so awon ke to sele o je ko mo pe aja na ni o pada laije tawon na nibi ti aja ti laije naboti o so awon kan to sele o wa re ra sile o wo so fo o de bo sile e wa gbo tan so yes
2: nitori ti o dara re sile ni waju mi
1: aha
2: emi ki yo mu ibi na wa ni ojo re
1: aha
2: ni ojo awon omo re ni emi o mu ibi na wa sori ile
1: gbogbo abi am tewo si mi gbogbo eyin odo yen tewo si mi gbogbo eyin tewo yin sa mo so tele egun to mo die ijiya ti o to si o but to what transfer awon omo eje jesu para
2: mi
1: oran to da ton de da ya re dodi o iya to nje yi to mo die o mo bi ti wa o mo awon to dese asa ti kope olukuluku ni oru ase dede re yesa ti baba fi je agara ti eyin kan awon omo ki lo de ti baba daran to wa je pa awon omo lo wa nje ya e gbogbo eyin abiyamo same egun to gbe omo re de eje jesu para to ba gbagbo ami e ma pe meta gbogbo agbara lo fi same to ba wa social media wa de share nigba meta mo palace egun to mo die iya to nje to mo die lati oni lo o pe de ba wa
2: ami ami ami oruko jesu
1: in the name of jesus
2: amen
1: papa mo dominera Jesus Oluwa wa
2: amen
1: gbogbo eyan mo lorun o ki wa pe aku a o se toto eh lana mo ti ki wa na pe happy sunday but loni bayi happy new week be ni oni gangan ni o se se bere ojo se de niyan e wa gbo mi sa oro e gboro gbo ni oro e gboro gbo bibeli pe gan ko sin to si bibeli afite e ba wo dada afite e ba wo dada seri e ya bi mo ni yin ba soro mo ni yin ba soro leyin lala to ti se ati gbogbo iya to ti je gbogbo awon wahala won yi ki lo de ta won mo re o na oran na lo ki lo da awon mo yen du gan ki lo fa ijiya e mo di egun wo lo ja baba won to tun wa nja won omo ti e egun tin be lori oko e ku je ko gbadu oko ah wa wo nise now omo ye ko tun toju e egun e to nja omo ti e na o boko se wahala titi o tun ba mo se wahala so ye ko jiya lori omo ko to ajiya lowo omo mo so emi so kan mo le mi ni kori mi o pe be ni o toro ba di be emi ni ki je kori mi o pe agbodo mura gidigi tori awon mo won yi agbodo mura daddy e gbo mi sa ko ye ko firun dudu sise ko tun wa dale ko tun wa firun fufu je iya daddy o nilo adura o daddy o nilo adura o daddy o nilo adura o a fe bere adura to ni agbara mi de fe ko bi sere mo fe ki wo pa pa sere ka jo gbadura o sa dua leleyi mo gba pe osu woli ni oluwa ti ko si mi awon adua to lagbara ta o gba la to ni bayi a kan se adua ti bere loni Monday be ni ma se Tuesday ma se Wednesday ko kan ni kankan to ba wa di Thursday la go kan nigba ti o n be loke ma wa wa ni le anu o me ra pada ye mo ti se boluwa ti ni ki se oluwa ni ko lowo to oluwa ni ko je ko down be ko down lo ni ko ni owo to e din it have be adura o ti wa package ju bo sero be ni adura to lagbara bi ohun se ora le lori yen le mi ati o mo gbadura gba mi sa alabuku fun ni awon ta jo gbadura yi ni ojo Thursday la go kan igba la dua ti ma bere sa o ma le bi oru Thursday moju Friday a gba dua to yato to ba wa di aro 24 hours o ma wa ni agbara o su woli ise to yato gboro waye o gboro je iya imo egba mi sa be eyan ba se nipa ni be eyan ba se nipa ni o se eyan le rabotu kan eyan ra paki kan pa pa lori awon omo e omo to wa lo ibo e get lara e send it won be ne e send it won gbogbo eyan pata gboro rin be a pe lo mi ra pada atomi oro agbodo ra o pada lowo ego to mo die gbogbo eya bi amo sare ara yin e sare awon omo yin o gboro gba ki ya je ogbe ya gboro je ogbe so pe mo pa e so pe mo pase
2: mo pase
1: ego e modi
2: ego e modi
1: ti ja awon omo mi
2: ti ja awon omo mi
1: o pe de ba yin o
2: ti de ba yin o
1: so pe pe de ba yin o
2: ti de ba yin
1: in the name of Jesus.
2: Amen.
1: So ipade nla yi ipade to ni agbara ni akoko fe gbadura lori awon biamo be ni akoko gbadura lori awon biamo oluwa ti so ise temi inawo to na mi o ti so oni mura iranse mi je ki ma 200 ko wa le ororo na ko de je 100,000 yo wa fun gbogbo eniyan patapata eyo kan fun enikan o ma ni agba sa ise temi ti lo lori e gbogbo eyan pata afi to ba sin camp ni o ni gba ororo ati matu yen wa wa get omi yen pelu e ise ma wa bere araba kausa mo pase egun aye re pare
2: ami
1: lo ko jesu egun aye re pare
2: ami
1: so pe egun idile wa o
2: idile wa
1: ne pa je jesu so pe para o yo yo yo dua
2: jesu
1: o ko jesu
2: o ko jesu
1: mi mo
2: egun idile wa
1: o ya para
2: o ya para
1: o ya para o ya para
2: o ya para
1: o ya para
2: This is
1: Oluwa wa
2: amen
1: so pe tani won yan ti omo mi
2: tani won yan ti omo mi
1: to wa da bi ogun alayan le
2: to wa da bi ogun alayan le
1: to ni aye omo mi lara
2: to ni aye omo mi lara
1: so pe mo jade bo omo woni
2: Oya para
1: Oya
2: para
1: Oya dua
2: Oya Jesu
1: Oya Jesu
2: Oya
1: Jesu Mazete ba kopateli hinda ya Robe koko va shanda rabo ha Braila hinda brikatori La homa de pori bi kosa ni La yaka pori de hinda ya Rama du hin madu Te pori ga yaka wama shira ha Leo ka power handa ha Toraba sinda o bakansa ha Oluwa wa
2: mi
1: mo boya o le get inside ibi ti orun ti yo lapa odo e to ba le get inside ibi ti orun ti yo in la man pe ne la oron to ba ma e ba koju sibe mo me koju sibe da de koju sibe te ba ti mo la oron e koju to ba wa mo e gbeju soke wa wa pariwo so pe ogun ati la oron to yo idile mi lana
3: ile mi lo
1: ti o jaye mi o dide ti o jo mo mi o dide ni pa jeje su so pe para oh ya ya dua Oh, ebu to mo mi o mo npa e
3: ebu to mo mi o mo npa e
1: to wa ni ran ko mi
3: to wa ni ran ko mi
1: so pe e je jesu so pe pare eyin oko e pe e so pe egun le wa
3: egun le wa
1: ti mo ja ti mi ti segun etan to lo ti fa ja mo mi so pe ro le pa pare o ya ya ya ya ya
3: o ko jesu o ko jesu se phone e bai so pe money money
1: so pe kudi
3: kudi
1: so pe owo
3: owo
1: so pe ekehi
3: ekehi
1: so pe ego
3: ego
1: so pe mo pe o
3: mo pe o
1: iwo fun mi
3: iwo fun mi
1: o ya gba lati
3: o ya gba lati
1: ni ose yi
3: ni ose yi
1: de ri owo nla
3: de ri owo nla
1: o ya dua daddy kanu ni mo wa ba o ma se debe mo ni wa wo ko so ba ti lowo play wo ko lati wa ti iru ya wo ti gbe a Wednesday wa ma bon cap be ni o ba wa kanu ba wa not to ba pe oju Thursday ko ti gbera ma ba ojo meji o le pa olara be ni wa wo moto wa ma bo wa to ba ti de la yoba ma bere ba te ba de Sagam Junction oba ma bo ni east ba ma bo ni north ba ma bo lati lesa ma bo lati kiti o bo lati kogi anywhere to ba ti nbo to ba ti pe ko lo nbo o wa de interchange junction Sagam to ba ti debe bere ti ma wa go e to ba ti pe seju merin wo to e bayi
3: o ti de camp wa ti ri se bi oba sabon gadagba oba so foloko pe se bi oba bus stop lo lo abi lufu ape won ma ja o sibe o ma ni agbara sa mi fe ko mi se to ba wa leko to ba tin bo lati bega to koja redemption camp wa dab like 4 minutes by the left ma o sabon line o ti de be lo tonu sale yo won pe ni AP bus stop lufu ape bus stop se bi oba bus stop bole nbe e wo bi sa ko dede da fun yan eyan ma ngbegbe se ni ngba mo ka bibeli mo de ko Jeremiah ni ori keji ese kokandelogun adua ngba awon yan ni testimony won ni test awon to ba le gbadua won ni eri mommy ogun omo yen gbodo jade gbodo je won mo daddy gbodo je won mo yen aye o fe ko je ai mo ye awon obirin awon baba tan ti sise won de fearsan won fi da won gole e ba nka Jeremiah yen chapter 2 yes
2: kigbe
3: dide ko kigbe
2: soke ni o
3: duona fura e lo ma dide fura e lo ma kigbe akoko wo ma yes
2: mi oru nibe de akoko iso
3: yes
2: tu okore jade bi o mi ni waju oluwa
3: yes
2: gbe awon re soke si we ni awon omo wewe re
3: jogbo beyen
2: won ku lo
3: gbo mi sa ki se gba to ba ku na so po ku omo ti o lowo lowo okan re ti rewe si lo mummy e jigiri e ko foto awon omo yin e ko foto awon omo yin eyan ma nsare ni lati ri igbala re e gbo mi sa iru akoko iko common number 1 osu woli number 2 apere gbagbo meji o mera pada yin mummy se o awadi oru awadi adua to le ki mo pe adi adua to le tin ba so pe adua to le o ye ko mo itumo tin je be o mo bi ta lo tin nu wa ni elomi ani lati nu erupe emi a lori apata gbo mi sa inu ero fontia to ba le mu mi jade lati je pelu awon alade wa mo padua ngba e tewo si mi wa dide amen o le ri kan ti mo fe ko gbo ene kan soso o ni eri meta eri akoko e oko re o lo America nigbo da America won fe da pada o opelope ohun ija ni ojo ti ogun le
4: nigba ta lo si songo baba ni o ma pianki ni wezi wa po re mi komo ni a bola mo ni pade mi ni ba se bi o ba kon fe pin monti o wa ni okay ohun ma wa o sa se wa o sa drive wa moto awon last man moto mo ni fi moto sibe a ma lo gba lola ngba ta sa jere a ba sa pin monti o se wa pin ton wa fun wa wa yan ka ma gba meji mi de ti gba meji mo ya ka ba gba meji ko ni sise o mi la je ka mu ko pada mo ni mo so wa yen pin si meji ọkọ ẹjẹ wà láyé amẹríkà ó dẹ máa lọ níjọ monday múnyà fún ọkọ ẹni lájì kí wọn náà mú lájì mú nítọ́ bá dọ̀hùn wà lè máa rí lò ó ṣà fún ọkọ ẹni lájì bọ́kọ̀ ṣe ń wọ̀lú amẹríkà ní ọjọ́ monday ọkọ̀ ni òun ẹ̀lọ́ ìyá àbèjì mú ní ẹ ó ní dájú ní iṣu òun ní iṣu kí ni ó ní wọ́n sì mú wọn ní airport amẹríkà fún ni wọ́n ní iṣu ó wá ní à ó dẹ̀ láìkì àwọn ká máa lọ olu ọ̀fẹ́ sáyé lọ bá ìyá ọ̀ṣun mu ni tó wà òkè ìyá ọ̀ṣun kẹ pé dájú pé kọ́ mú ákì yẹn kọ́ máa fi ní ojú kọ́ máa ní ọlọ́run ṣe bí ọba ó yá jẹ́rìí ara olóhùn kọ́ tẹ̀ stéèjì wọn gbà dájú ó yẹ mú ákì àpò yín ẹ máa fi ní ojú yín pé ọlọ́run ṣe bí ọba ó yá jẹ́rìí ara ó ní àwọn méjì ni wọ́n mú síbẹ̀ ó ní wọ́n fa passport ẹnì kejì ní apọ́nìkọ́ kíláàsì Nàìjíríà ó ní dájú wa ń ké pé ṣáwọn máa padà sí Nàìjíríà lọ́wọ́ òfòyìn mo ní ní kọ́ máa fi ní ojú ó ní wọ́n fi ní ojú ó ní kò pé 10 minutes ọkọ̀ ṣe ẹ̀lọ́ ó ní wọ́n jẹ́ abẹ́ ìkú yáyá ó ní bọ́ ṣe fi ọkọ̀ ọ̀hún lẹ́ nìyẹn bó ṣe padà ilé nìyẹn mo ń sọ fún pé tó bá yẹ pé ìyá ọ̀ṣun ló lọ́ba ni kí o tó débẹ̀ wá sí fún dàdí ní ìwé ọ̀sìn máa bọ̀ ní Nàìjíríà.
3: Ẹnáwó báyìí ẹ sọ pé ọlọ́run orí òkè yìí o.
5: Ọlọ́run orí òkè yìí o.
3: O sọ̀rọ̀ dáadáa. Sọ pé ọlọ́run orí òkè yìí o. Jẹ́mi náà ọ̀rọ̀ àánú gbà. Gbọ́mísà ìgbàgbọ́ máa ń jẹ́ kí àdúrà ò dáhùn. Ẹ tó wà nílẹ̀ ọba mántù níbẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. Orí ẹ̀ mọ́ fínú jíjọ. Wọ́n ní wọ́n máa lọ wọ́n pàṣẹ tiẹ̀. Wọ́n dá wọn kan dúró.
1: what pass you as sending the same man to have to cool a warrior or not to say wonder at that's why you
4: what are you less facility got to better oh yeah oh see for share for oh bikini comfort when we are ammonia once you have to cool call oh no one money is on coffee man you want to help you along shape your back kill a need to shoot I'm going to ram a son olohun aso so mi wa bi ni pe olohun se bi oba iya abeji so yi pe to won ba ti pe bayi confirm ni o ya moto yi kola kago meri tolu bo se de shop bayi nba ya tunu ni shop loju mi ni o mo ti le o ba su bere si ni ni ngba to nu tan ni ojo yen eyan mesa no pe wa ra moso ikona ni 16 million ikona ni 18 million ikona ni 21 million money 21 million eni ko dole lori iyan orun gan lo ma ka soro wa to wa ke bo sa se je o me ta wa duro mo ni e ma bi ni o emi ko mo ni mo so sugbon mo to yi 21 million ni e ba pe 21 million I beg leave you alone iyan ba ya madam e wa ki lo te se bayi awon ti wa la tanu mo ni emi mo fe sa ohun ko lo ni oko e to ni wa la abroad e je ke mi ma yen je san 21 million funi ojo yen
1: oh my god e kan te wo so you sir mo pa se wa ri yanu la
5: amen
1: 21 million la so yi ai mo yen awon to fe tan kan awon eyan like e bo won rowo won lo won bo bile kedi la so ko o mbo lo wa owo won se but only theater nigba to gbagbo e gbo mi sir en to lo wa nlo to papa tin to awon eyan so na ki lo gan so pa oro ti e
4: o ba to wa di aro monday si oba ni ka fi an kiwe ki o ma fi sori olori ka wo di gbe si e lo emi na pa ma ki mo olorun se bi oba emi na si se ise woli o emi na a ki o gbadọ je fun mi mo ba mu bole we bi se ran si gbo mi kana mo ba bi gbo ra ko olorun se bi oba o ya owo temi ni o sise fun ki ago mejo aro itoyin o ya ko da sakanti ni emi o se mo pa re ti mo ba ta moto lo isowo mo sa nbo baun baun baun eyan mo re titi se data lori phone mi owo lo tin so kini wole yi nigba si ma wa akanti ye
6: e pa te wa fun jesus
4: mo dupa lawo olorun se bi oba mo sare sore ma je mu si baba mo se ja mewa
1: phone weda iwo na na soke ah wa gba lat
5: amen
1: ah you remember wa gba lat
5: amen
1: wa gba lat
5: amen
1: wa gba lat
5: amen
1: wo ma gba lat
5: amen
1: wo ma gba lat
5: amen
1: ni ona ojo monday gbogbo iwo to ba se di oro yi to ba grab we bi oluwa tin beti e mewa ni wa ju oluwa temi duro ko won to wo iwo na ma ri ala
5: amen
1: olo ma ya olenu in the name of Jesus.
5: Amen.
1: Egbo Elisa. Egbo Elisa. Gbogbo eyan mo lo te wa ni Canada te wa la America. Mo mo pe ti mura. Be ni e ti mura. Emi na ki pe e ku mura. Awa na ti mura. All the 18 la ma pade Toronto. O ma ni agbara sa. Mo soro loruko Jesu. Eni to da aye ati orun. Mo wi fun pe aye e ma dide. In the name of Jesus. Awa ta fe lo Jerusalem ni October. E ku mura eh e gbo mi sa awon akanse adura won yin ko se mi se o n to ba na ojo na be wa ni Europe be wa ni UK be wa ni Canada be wa ni America ibiki bi te ba wa e jajo pade lohun jajo iwo kan register pelu wa a jo pade lohun loruko Jesu o ma ri anuba
5: amen
1: wa rogolo
5: amen
1: wa rogolo
5: amen
1: wa rogolo in the name of Jesus aye e ma dide
5: amen
1: e gbo mi sa se ri tin ba so pe adura ma le mi fi sa wada o o ma ni agbara sa o ma ni agbara ni camp yi to ba ti wa camp yi ma mi se le e gbo mi eyin te wo jura fo mo ah gbogbo to ba na yin e je o na yin mami e ma foro mo yin sere e fight ye gbo mi o gboro mi sa adura yo bon wa tin beti e me wa no wa jura temi do aye ma dide
5: amen
1: mo aye ma dide
5: amen
1: mo aye ma dide in the name of Jesus wa de se bi oba ogo ra jade era wore ata Jesus oluwa wa
5: amen
1: to ba to na o ba ti san ore re jo monday wona jo won leni fi se di die
3: bere lowo oluwa yo de da olohun wa de se bi oba jesu oluwa wa
5: amen
3: e ja wo mo mo wa nu quality kini quality kini ori ka edogu ese kejile ni adota first corinthians chapter 15 and verse 52 wo ba ipe e wo tele mi logan
5: logan
3: ni seju
5: ni seju
3: ni ba ipe kehin
5: ni da ipe kehin
3: nitori pe yo dun
5: nitori pe yo dun
3: a o ti je awon okudide
5: a o ti je awon okudide
3: ni e di baje
5: ni e di baje
3: a o pa wa larada
5: a o pa wa larada
7: jordan
3: nitori pe yo dun
5: nitori pe yo dun
3: a o ti je awon okudide
5: a o ti je awon okudide
3: ni e di baje
5: ni e di baje
3: a o si pa wa larada
5: a o si pa wa larada
3: igba keta ja kapo 1 2 go logan
5: ni
3: seju
5: ni ba ipe kehin
3: nitori pe yo dun a o si je awon okudide ni e di baje a o si pa wa larada a o pa wa larada a o de me alade ogo a o si gbe mi ni iyawo nile ogo lodo baba o ba ti ni jesu lo wa jesu re o ha ile se pataki o mo gbadua lo ko jesu aye re ma dide gbo lojo bi oni oni wedding anniversary mo bless ojo yin loruko jesu mo gbadua ojo re aye re igbeyawo re ki adunla ogunla asiyori oya ko wonu e loruko jesu e ti ra anugba e o de se bi oba jesu oluwa wa
5: amen
3: dem gbadua fa won celebrate oruko wa nbi number 1 kede kazim afolare kabira olasukomi nike banke surajuden ati busayo abolaji happy birthday to you loruko jesu e ma ri anugba apere wa gbo eda ati ororo to ma fi anoint ara ko to jade mo bless apere wa gbo mo ri bonu gbo eje jesu mo ran agbara wonu e o ya gbagbara
5: amen
3: ka ye ko dide
5: amen
3: ora anugba
5: amen
3: jesu oluwa wa
5: amen
3: ko ka number sile 30 32 67 02 85 Belakasi.

olori won o ti se otunba gbenga dane pe ki o yera fun ikopa ninu idibo abele ti igbimo asofin agba ele ti egbe oselu all progressive congress apc ele ti won fe se loni ti se ojo aje ojo keji din ni ogun osu karun ta wa ye nitori iberu pe ki won ma lo kolu awon alatileyin re gege bi won se te siwaju ninu iroyan hun ti won salaye won ni idi ti won fi kede oro ye fun Gbenga Daniel ti awon igbimo hun yen bat ogdi ti won ni won kede fun yen lale ojo aiku oni wipe ki o jete kuro ko ma gbe igbese lati jade ni inu idibo abele ohun fun ti awon olutileyin re ipe ki won ko lati di ibo abele ele ti won si so pe ko sora lati jade fun ipo ohun tori pe eto abo ti o fi be mese nle to ti je wipe yo se akoba papa julo won ni ewu nla nbe lori gbogbo awon ti won je alatileyin Gbenga Daniel gege bi oro won se jade lati enu eni to je oludari agba fun awon igbimo batogri iyen general olumu iwa okun owo ti won ti feyinti ati awon merin le ni ogbon mi ele ti won jade ti won si fowo si pe ohun da won so yi ki Gbenga Daniel ko tele o won salaye pe aini abo ni o mu ki awon yo Daniel kuro ninu idibo abele na nitori pe o le fi emi ati abo awon olutileyin re si won reti pe won yo kopa ninu eto idibo abele ohun pe o le fi sinu ewu o wa ninu iwe iroyin punch iyen fun ti owuro toni o e ba nawo gbe iwe iroyin ohun ketekete bayi na le ba nbe dodon na si ni pe ke se kini ke gba change iroyin ohun ninu iwe iroyin punch laaro toni

ere damo ti amo tegun oni won ti bere ise kikan kikan bayo ninu igbo ati kaakiri awon agbegbe leyin igba ti awon alagbara furasi ajinigbe ti won ni won ko awon mo ilewe ati oluko kan lo ninu ikolu to sele ni kan na ele ti won ni won se ikolu ohun si ilewe meta ni ijoba ibile orire yen ni ipinle oyo alakoso ajo na yen colonel olayanju olayinka to won ji feyinti won fi imole han sinu oro ohun yen lana ti se ojo aiko ipe awon omo ogun amotekun won ni won ti wa ni sepe bayo be ni won si ti lewaju lati wo inu igbo lo pe gbogbo igbiyanju won na ni lati ri daju pe awon gba awon eyan ohun ati omo lewe ati oluko awon gba awon pada o ti awon ajinigbe ti won ko lo awon gba awon pada lai si wahala kankan ninu won ni awon ajo alabo ipinle oyo ti amotekun awon ni won soro bayi pe ise ti de bayo awon ti kan lugbo lati ri daju pe awon se eto abo fun awon ti awon ajinigbe ohun ti won jigbe ka awon si ri won gba pada ami o olorun ba mi o fun yin se o wa nu weroyin daily post laaro ti toni.

0: Eje npada sinu iwe iroyin punch won ni gomina ipinle Oyo Oloye Seyi Makinde won ti salaye pe oluko meje ni awon agbebon to kolu ile eko meji lojo eti to koja nilu Ogbomoso ati ipinle Oyo ni won gbe lo be ni won pa enikan ninu won ojo Aiku oni Makinde fi idi okan iroyin ni won fi mule lasiko eleti won ba awon akoroyin soro lori ba awon agbebon se yawo awon ile eko meji ni ao esinele ati nijoba ibile ni ijoba ibile orire papa julo Ogbomoso ni ipinle Oyo nipa ti onka awon akeko ile to wa ni akata awon ajinigbe na bayi won ni Seyi Makinde ko fidi iye omo ilewe awon omo akeko ohun ko fidi re mule iye won ti won wa la ko awon ajinigbe o gege bi gomina iye Seyi Makinde mo se salaye won ni oluko ile to nko awon akeko nipa eko esin Islam ni awon agbebon na pa lasiko ikolu ohun gomina na so pe oye foju han pe oye foju han pe awon iko asekupa ni ele to sa ti won sa kuro lapa ariwa orilede Nigeria latari bawon ologun se ngbogun ti won on lo sa wa si apa isale ni re Yoruba o bakan na ni gomina salaye pe eyan mefa ni owo ti ba bi afurasi lagbegbe ele ti isele yi ti waye ko to di pe won tun bi awon mi gbe o oni won furasi won pe awon ni won ta awon agbebon na lolobo bakan na ni Makinde so pe awon meta kan na tun wa ti isele na ti won ni se pelu won ni won si mu won pelu won tesiwaju Makinde ni ewo awon ti ba awon alase soro ni awon ipinle yoku lori aisiabo ele to peleke si ni odo wanbi o oni agbebon ti won ba le nibi kan yo sa wa si apa ibomi ti abo ibe ku fese mule na ni o isoro ti a ni ni pe agbedo mura sile de awon to nsa ti won sa wa sodo wa yo boya lile won pada ni tabi ka pa awon agbebon hun ka pa won danu be na ni gomina te si waju o sala o ni ewo ante siwaju be si lo je pe ohun ti so pe awon ologun nikan nko ni ijoba ohun yo gbojule lati yanju aisi abo yo o ni ajo so ti nwaye o pelu awon olori elesin ati awon olori awujo titi kan awon alase igbimo ijo onitebomi eleta mo si baptisi pelu bo se je pe ijo na lo ni okan lara awon ile eko eleti awon ajinigbe kolu yi o wa je siwaju gomina Seyi Makinde oni ewo e fokan bale o awon ti pinu pe ki se ilana igbogun ti won nikan la ma fi yanju oro yo ati bi awon olori agbegbe olori esin papa julo awon ijo baptist ti oro kan ni pe ohun ti ba won soro be ni gomina ni awon ti ni ki awon eso alabo amotekun agbofiro ati awon mogun ki won wo inu igbo lo ki won si ri daju pe won gba awon ti won jigbe yi won gba won tile oro po nbe be na ni won
1: to won give you no move and it show but if you don't say one move move your radio with it.
2: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
3: the voices you need at work all day every day till payday.
0: Ayanlade Olayinkindi isele ohun mule gege bi agbenuso olopa ni ipinle Oyo DSP Ayanlade Olayin ka se salaye pe ninu atejade to fi sita lojo eti ose to lo oni awon ajinigbe yawo.
4: Get on the train. Follow us on social media.
0: Ile eko yi ni nkan bi ago mejo.
4: Facebook Jordan 105.
0: Simesa aro ṣugbọn gomina ipinle Oyo ti ni awon onigba o pipe awon ti won le kuro awon odaran esi o koko agbegbon ajinigbe ti won kuro lapa riwa won sa wa sodo wa nbi ipa won ni fi won lokan bale awon ri daju pe awon si gba
4: 205 FM Twitter Jordan 105 FM Instagram Jordan 105
0: awon ti won jigbe awon gba won le e fe se ri iroyan hun ele ninu

Otunu wero yin te si wajo ni koni Jordan 105.5 FM. Gege bi mocheri ro yin le na ninu iwero yin these days. Wani okunrin kan ti a ko ti mo idanimo re ni won ni won ma pa pelu ibon o nigba ti awon miran si farapa ninu ija iwa ipa ele ti o waye ni idibo abele ti egbe oselu All Progressive Congress ni agbegbe ikotun ni ipele eko ni ojo abameta gege bi iwero yin these days se gbe won ni awon gbo wipe ni ojo aiku ni awon awon pe isele ni won pe awon si bi isele na gege bi iwero yin these days se la yo won ni nigba ti idibo abele egbe na ele ti won se ni ile iwe alakobere kan ni agbegbe ile iwe ni egbe ninu ilu na won ni won ni ibe ni isele won ti isele sugbon gege bi akole iroyin these days la ro toni won ni okunrin kan ele ti ko si idanimo fun oni won ni won pa pelu ibon o nigba ti opolopo awon eyan ti won wa nbe na ti won fara se lese yan yan na nibi eto idibo abele ele ti egbe oselu All Progressive Congress ni agbegbe ikotun ni ipinle eko o wa ninu iwe iroyin these days la ro toni e je pada si daily post o gege bi mo se ri iroyin eleyi won ni ewo ija ijoba ati ase tutun ele ti bere lekan si o ninu egbe oselu labor party won ni ede ayede ati awon ija laarin awon loselu egbe oselu labor party won lo tun ti bere o nigbati gomina ipinle abia alex oti ati awon olori egbe na ni inu egbe oselu labor party ni orilede wa won ni won ti se kini won ti kolu won ti se ojuja won ti koju ja eje nlo baun won koju ja si Julius Abure olori ile olori na lo na je o ninu egbe oselu ohun lorilede wa Nigeria gege be ni won tesi waju won ni ohun to si fa fanfai to si fa gbon mi si omi oto ti won gbe na oju ara won na ni wi pe lori tita form yiyan oludije fun idibo gbogbogbo odun 2027 ile igangan ni won fi esun re kan Abure pe o nsise lodi si awon ipinu ile ejo ati ipinu awon ajo ti won gbogun ti won ajo ti won ri si oro idibo lorilede Nigeria iyan Independent National Electoral Commission INEC won ni ile to se yi o le se akoba ni fun egbe oselu awon labor party eyi gangan ohun na ni awon lenu loro yi ohun ni won ma gbe ina ijakana o won gbe omi ijakana fun eni ti o je alaga to ti igba kan je alaga gbogbogbo iyan fun won iyan Julius Abure wi pe lori ele to se yi a foju re ri mabo won ni won ti gbe na ijakana o won si ti jo omi ija ti wa lori na bayi won ni won ti fowo ba fun ra won pe iwo o fe da egbe iru a nigba fun o fe ga rowo ma bi bo lo se se ru nkan to seun e wo e lo ka iroyan hun le mo bo se n lo nu egbe oselu labor party iyan fun ti aro to ni iwe iroyin daily post na lele na wa won ni awon olopa ipinle abia won ti mo awon eniyan meta ele ti won fura si pe won ni se pelu jiji awon omo meji lati ipinle Rivers nigbati won si nda awon omo na pa po mo awon ebi won o gege bi won se salaye won ni awon kan re ti owo ti ba pe won ji omo meji lati ipinle Rivers to si je pe awon olopa won ti da awon omo ohun lo pada fun awon ebi won gege bi awon ajo olopa ohun gege bi won se fi oro ohun fun awon

ele na mo fin ki wa kaakiri bikibi ti owo ja ikanni fe de lasiko yi mo ki oniwa mo ki eleyin mo ki oyun nu mo si ki ase di Jordan FM 105.5 FM non papa bi

0: ni gbogbo ojo aje bayi ago kan si ago meji ni gbogbo ojo aje e ti mo pe eto yin eto te ma nje igbadun igbadun ori afefe lori eto bo se nlo pelu mc rawo omo kan bi igba eyan ye eri oluwa gbe mi leke jo bioke
1: no apura laji mi akonda desi no ba sorun e pe dile baba wa ni
0: lolo bayi emi ni mo nse kini emi gangan ni ogagun ori eto yi lasiko yi omo kan bi igba eyan be ni oga wa Larry Johnson la bi ase ikan

ma wole lale o o da mi loju be te ba ti ni igbagbo emi ni igbagbo wi pe kile oni o to su ma rerin tori pe a ma da awon ti won ma ranti emi na si rere a da won lohun loni awon ti o je pe ti ire ba ti te won lowo o ma ranti emi to ba ti gba lati nla won ma ranti emi o ma da won lohun loni dandan si ni pe ko kan mi tori pe ti ire ba ti kan re mi ire kan mi nu bo re mi ba joba emi na do re oba nu sugbawo to ba ni ko re re ma joba o le wa afun

0: Yeru a kini mi olofa mojo lalomi o ma besujo ko fo mo ka ru e lomo ka o lalomi eru lomo ilaka jo mo lo nile baba to bi mi lomo
1: baba to ni ga ni be ya ni ma do do de ma
0: lagbara ke orun gọlọn saanu wa ko fun wa ni simi gidi kokan bale tokan ba ti bale gbogbo e ma rorun eri oluwa gbe mi leke adebayo lo ko mi mc rawo yin na re o agbalagbe omode tin pegbe babe lo ko bi ti gberaga ko o ohun eledua lo di ori e wa faku ko mi e ka san le kan si mo ki wa ka bo sori eto yi bo se nlo ni kan ni jordan 105.5 fm ye ni bo mo nlo losan yin bo ni ki ti bere oni nkan kan ti mo fe ka so gbe yewo laba lata wayi kina ni nkan ohun lara ohun to nsele bo se nlo nipa ise te eyan yan layo bi eyan se je oloti oloti to eyan lori ise to yan layo sugbon itan kan o se se ko ye gba won to wa lori ori twitter eta mo si x kan ti ba oro ohun pade sugbon mo ko fe ka bi keko nde fe ke gbo imo ife sala yeah arakunrin kan nibi ose to koja ojo bo to koja last thursday to lo arabirin kan ni ilu keja onisowo ni iya yen lo sibi kan n lo meeting kan to wa important arabirin ninu bag ton gbe dani laptop o wa nu bag ohun pelu owo to 2 million naira cash.
2: Move your radio with this.
3: Hello Lagos, welcome to the Jordan Night Show and today we'll be discussing
4: the voices you need at work all day. Every day till payday.
0: Beni o sese ko ma gbagbe bag yen seyin okada yen. Olokada na si duro pe e get e nigba to ma weyin to olokada ma weyin eru nikan lori o gbagbe ba arabirin yen gbe bag yen sori okada yen en to lo kada wa debe won poruko arakunrin yen ni yusuf olokada nigba to ma ri ah ki lo wa nu e o ye wo o ri wipe bag yen wuwo won o de de dada nigba to ma ye wo o ri owo o ri awon phone o ri laptop o wa pe ah bawo la se locate endo ni bagi o wa mu phone go so good phone yen o ni password o wa pe number ti phone yen pe ken olodun de se arabirin yen na lo gbe yusuf wa pe pe hello igba ti ya yen ma gbe ya yen gbogbo ero e ni pe awon jagba awon omo virindi oke lo ma nja bagi on bagi gba pe boyo wo won lo te pe won pe ohun pe ko hun sanwo ransom e mo be a se lebo ngba ti yusuf o down yusuf ni madam calm down your money dey with me come to beggar under bridge ko wa gbe yeah beggar ni yusuf ti n sise okada iya yen gbe o gbagbe eru yen si beggar ni mo ranti o wa o ti lo keja igba to ma de keja lo ri pe ohun o gbe bag ko leyin okada ni yusuf wa pe sugbon abirin yen wa ngbon igba to ma de abe bridge beggar o wa ngbon o ri yusuf yusuf yoju si o de gbe bag e gbogbo nkan o ni ko yewo o de kawo o ri pe 2 million yen wa nbe arabirin yen de mu 100

0: o se Komodrin aye lo yunu
1: tumala aya foluwa
2: jaise
0: won ni ja sere tori ola ja sere alaji Komodrin aye lo yun lele lori eto we eto yin bo se nlo ni kan ni Jordan 105.5 Hello, Dalu Ambe.
3: Hello, I know more like that. Come on,
0: that's a curly, sir. Hmm.
3: I put to say, Castle,
0: a castle, ma.
3: Happy New Week, you and so more cold.
0: Oh, well, I've got along that Dalu.
3: I'm so much like that. I'm so much like
0: that.
3: I'm so much like that.
0: Hmm.
3: Emi ti ri phone mo fun ni so bi emi je ati Android ati kekere tele so ni
0: hmm
3: o wa pa nkan ni
0: hmm
3: ti wa mo bi ti ti wa na ti wo ere oko ni ti o ba le ere oko a ma mu le emi ni la fe se to ni na ko
0: hmm
3: to yi to fu to fi owo le
0: hmm
3: o le ti ba se ko le bi e po se so
0: hmm gbogbo ti don kan kan
3: o ko de o de le je da to wo pe ki lo fe da fun e fun le ko ta won don ko sha ma sore bayi bi pada so nkan to wa ni ki yan ma sore ati ko ma se kan ra fun lo ma gbe so to ba je mi ni ma fi le olo ka wa fi supo ropo olo de fi supo ropo fun mi fi ba e ti o mo
0: awon
3: le ni gbe ba ko pa ita ni wori le ni kan ba send wo ba kan se kan pa ni wori so
0: ni
3: to ma ko ba yan olo ma je ka gba ifa to ma fa ala ko
0: transfer te yin o mo pa e wa sa
3: ti de awon le o ti je gbe ko ti o ko ju ma ponyo to a ma fi de ro olohun si pe olohun a si ko ni na fun mi
0: mm
3: o po wa ni eni o yo
0: e se ma madam shola je lati fin ikodu lohun e se eyin ti a ojo ni ti yin ah e je mu ipe eyan meji si kin to mu owe si mo mu wa fun wa loni 09063352 o na lojo opo wa hello
3: hello
0: e ka so ma
3: e ko to
0: yes ma
3: mama dami lo so lati alagbole o
0: mama dami lati alagbole Auntie Dami ko abi brother Dami de ni.
3: Alasia ga wa o.
0: E ku toju oya e wa da.
3: Mo ti tonu ri mo de kiri eri.
0: Hmm.
3: Ni ajo yen mo jade lenu beto ala ro mo fe lo ra nkan mo ri lailon yen dudu. Mo wa mu igba ti ma tun lailon yen je 6000. Mo lo ra nkan ti mo mu ra yen. 6000 lo wa nbe.
0: Okay, 6000.
3: Mo lo 6000 mo wa lo ra nkan ti mo ra mo wa nbo ni mo ri omo kan. O wa se owo gele gele o su fun. Mo eni kokon ni kin de.
0: You lo share
3: so o ti mo mi fi ran oni kon ma le lo lo wa de oni 6000 mo de amu fun ko ju osu kan lo mo le ko mo lo raja ti mo se bole la kan mo to se ti mo gbe dan mo ti sun gba de ko ko bole ni gba ti ma bole ni ori ko ti mo
0: eh
3: mo se ti mo to ti mo wo lo ni ori phone mi da wa nbe o kan mi kokon ni fi pe number phone mi yin mo kan lo sare toro phone ni mo de pe number yin iba ti ma gbo mu won ni ti wa gba ni police station ni police post ni eko
0: wow
3: iba ti ma de police post mo wo be mo sare mo ni ko jo pe emi ni mo so nkan na mo de si post ni mo ka wo to wa nbe
0: o pe emi ko omi o fowo kan mi de be o ja ah o dun mi sa eyan kan na kokon biru kan ti ya wa nso o ti sele yin sugbon bi ti mo fe kan de ni wi pe bo fe mo boya olopa gbo lo ba ta fe ku ori mo ba ko fe mo boya olopa to ba yin ri gbo do to ba gbo na choice ni o ipe ti e ri nkan yen e fe appreciate eni to ba yin ri ko se se nbe o sugbon yusuf kan wo pe 100000 yi ohun ronu koja bi ti eni to fun lowo gan ti o ronu de eni na ga o pe wa let me post this guy iru eyan bayi o so won then lati be awon eyan de turn up fun yusuf eh ojo opo ipe boya network na bi ojo opo yan I don't know but tin ba mu kokan si ki to lo losan yin lori abala ta wa yi gbogbo eleyi na a fin pera wa sa kesi gege bi onise owo ise kise to ba wu ka yan laayo e je ka je eni ti o ni ayo okan to da elomi pẹlu ba se nse ko gbọ kankan ba ri phone e yo lu panu ya won en awon to te pe won yo phone ni phone eru awon yen ni won wa ri mo ti sokan ri lori eto yi na ni pe mo fe se transfer mi POS ibi ti mo ti fe gbowo mo de nwo account ti mo fe te o si bayi mo wa lo se mistake just one number o wa lo sodo ni maruwa kan ala se alagbole abi akute alagbole ni oni maruwa yen tin sise ibo ni won sugbon won daruko won fun mi join o si ni ma ki awon radio mo ti sorry mo se transfer yen bayi mo wa reti keni enu ohun ti onuhun ra lati mo emi yen gan ni lo wo ruko to se si mo kan seyin gan na awon ko o nkan to lo n fi yo mi ni pe ki n se account number te yan le pe ni nkan to ri fi yo mi nu ipe ke eyan se mistake se transfer mo ko pe number yen ni o egbe o da pe ni yen wa ma ru wa lo mo ko ni hello sir please sir I mistakenly sent so amount to your account o ni eh okay wait I will call you back let me check o de court o de yewo o de pe mi pada pelu card e o ni looto ni ohun ri ki send account number to mo ma send e pada si mo forward e si o tu send e mo tu pe o ni ki ma worry ki ma bother pe o ti lo ni ah just like that I don't see it. Don't want to buy lo. I got it back. If you qua. Sugba, gbogbo e. E ja fi nu mimo ka fi ma se ogun ta ba nse. E won bi ti nu mimo ati ayo okan to gbe Yusuf to gbede. E ja loke lo an tesi waju lori eto wa ta ba pada de awo abala owe. Ibi ta ti pari owe toni. E ku kale.

0: orí mi jọ
1: FM Aminotu pẹ̀lú Muraina Aboki ni wọ́n jọ pe ilé ìpapọ̀ wọ́n pè ní orí òun náà wà káàkiri gbogbo musical platform pátápátá lọ́jọ́ show wa July 11 ẹ̀bà FM náà pàdé àti Muraina Aboki gbogbo wọn náà ni wọ́n wà tí wọ́n ṣùgbọ́n wa torí àjọ ń ṣepọ̀ náà ni òun náà June 12 lọ́jọ́ bí ẹ̀ FM Aminotu in advance o agbára ọlọ́run gbogbo wa náà láṣọjọ́ bí July làwà ọ̀gá wa Razak dá ìgbà wọn ti ṣe tiwọn fún wa kéèkì jẹ kini pari owe wa toni a ki fi orun bori ka ma fi ese bo itan a ki fi orun bori ka ma fi ese bo itan ti won ba pa owe yi ibi ti owe yi dari lo won ma ni you don't cover your head with the sky and leave your leg bare with your threat mini ibi ti a fi afojusun si bi keyan ibi to ye keyan ma lo ibi to ye ko koju si o koju si be ibomi lo nlo a ki fi orun bori ka ma fi ese bo itan yun ni wi pe ka ma ibi to ye ka koju si awon bi to se pataki to ye ka se awon nkan to ye ka se ta se ibi ti o ti ye ka lo awon nkan to ye ka fo
2: Welcome to the Jordan Knight Show and today we'll be discussing
3: the voices you need at work all day every day
1: si okan la fo okan on
3: heyday
1: ahitan gbogbo ti agbalba mi ma re pelu akotun eto wa bo se nlo ti ojo isegun titi di olanko adupe lo Razak Adejare ti ajo seto losan toni olotu agba
2: your favorite tunes are just a click away
4: you feel it
1: 2411951609124119516 are ti eyin ti wa o fila ati aso yin o se koko e se o titi de olanko mo yo olorun ba mi science e ri oluwa gbe mi leke adiba lo ko mi

Hallelujah. Gbogbo to n gba oju orun wonu aye re ni oruko Jesu ogun na jona gbogbo to n gba oju ala wonu aye re ni oruko Jesu ogun na jona gbogbo owo okokun ta gbese fun pe to ba ti sun pon nikan mo rin o mole ni oruko Jesu ina ko jo won gbogbo agbara olubewo to mo rin loru le re nigba to ba sun tan ni oruko Jesu ina ko jo won eran ko okokun ti mo wonu le re ni oganjo oru to si mo gba gbogbo ibukun lo lara re ni oruko Jesu so ina ku duwon agbara wo lo mo operate ni ayika ti agbegbe ile to gbe ton dajo fun logodo oru ti gbogbo ilakaka re loju aye o fi leso ni oruko Jesu ina ku duwon mo je mu wo lo operate ninu aye re nigba to ba sun tan to n diran ati aseyori re lowo ni oruko Jesu ina oluwa ku duwon mo pase loni bi woli oluwa bo ti n gbo mi ni wakati ati iseju yi o fe lo sun lale yi ise ta se lede oloju ala ise ta fe gbe owo re le oloju ala ofa ta fe ta oloju orun irugun okunkun tan fe fi sinu aye re latoju ala ni oruko Jesu ina olorun ko jo orun anjenu aisan emi aisan to fe gba oju orun wole si olara loruko Jesu oluwa ko dana sun onkun to fe wole sinu agbo ara re latoju ala re wa ni oruko Jesu ina olorun ko jo orun ibode kibode ninu street to n gbe ni ayika ati agbegbe re loruko Jesu oluwa ko dana sun gbo oro oluwa ni oruko Jesu irin ajo ti o n fi ogajo orurin o fi ni aseyori ni oju aye ni oruko Jesu ninu irin ajo na oluwa ko pe o pada se niyan seranko se niyan to n ba o da po loju ala ni oruko Jesu ida oluwa ko ba mo pase bi woli oluwa lati oni lo ogun ta fi ogajo orun gbe

0: arinrin ajo re sinu ayanmo re to ne olara to yo awon mo re lenu to yo igbeyawo re lenu bi oruko Jesu ina ko jogun na o gbo mi loni gbogbo ide kide ta fi di o ime jadam o gbo mi loni gbogbo owo ti o ta fi si olara ime ko jorun o gbo mi loni gbogbo ofa okunkun lara re loruko Jesu Oluwa ko dana sun o gbo mi loni gbogbo majemu to nsise lodi ninu aye re Oluwa ko dana sun Jesu Oluwa wa amen on ta fe fi gbadura ni ose yi o ni akoko fun ayeye ni ojo tozi gbogbo abi amumu gele dani ati fila to ba je pe okunrin ni o ti ye ki nkan ri o sele nu ile re o ti ye kan sajojo o ti ye ka awon eyan bo wo gele anko o ti ye kan bo wo so anko o ti ye ki sele ti awon eyan bo dupe le lori o ye ko ti sele si o elomi o ti lenu ope lori omo lati gba to ti bere rin aju aye e elomi o celebrate ara ri omo mi kan nigba kan o so gbolo nkan o ni nigba ti o n fe se ogoji odun to n pomo ogoji odun ohun o eyan kankan ti o celebrate un ohun a mu owo lowo ara un ohun a lo fun awon niponran pe to ba ti di ago mefa adaji e mo bo e se keki e wa mo se ponran fun mi to n ba wa so pe ta ni ke mo ni en tolorun mo oni ba ti o se en to fe surprise un o lo de surprise ara un igbe aye ta won kan gbe niyan oluwa ran mi si o gege bi iseda pe o ti tu akoko nkan iye ma sele nu aye e awon eyan kan o ni option won gbodo bo dupe won gbodo bo yin olorun isele ayo isele rin isele ti o mu kan be jo isele ti o mu ki gbogbo eyan bo dupe o gbodo sele si o boya lori awon omo re ninu igbeyawo re boya nibi ise re o gba promotion letter boya lori awon omo re awon omo re o kawe akayori awon omo re o lo ilu oyinbo awon omo re o doga lenu ise awon omo re o se igbeyawo mo n gbe omo omo re dani nkan eye nkan ayo o ti to akoko ti olorun o se fun o lo ra gele titun to ti wiri mo fi gbadura olorun je ki awon eyan be mi na se nkan rere laye gbogbo party ti won ba pe osi lo mo lo opolopo ile to po ninu ankara aso to ni awon lesi to ni aso party ni awon kan wa ni ko won tan fi ose leya won wipe ojo wo ni ayo kan won na iwo gan kagulutu ohun ro lokan e pe igba wo ni okan emi na ti awon eyan wa ba mi yo so to ba ti ra gile yen laarin ago mejo si ago mejila lojo tozi mo mu bo nu adua wa be olorun eni ti nfun ni ni ayo eni to nfun ni ni erin eni to nfun ni ni ojo ayeye nitori pe iwo lo kan olorun ti siwe iran ti kan o ko si ogun ko si egun ko si okunkun ko si ota ko si majemu kankan ko si epe tabogun alale ogun bi an ti bi o ogun bi ogbedagba to le taku akoko ti to won celebrate won na eje agbon ti we oni wasu ori keta ese ikini si kerin eje agbon to so yes olukuluku ohun ni akoko wa fun ni akoko wa fun
1: ati igba fun ise gbogbo
0: ati igba fun ise gbogbo labe ohun
1: igba bibi ni
0: igba bibi ni
1: ti igba kiku
0: igba kiku
1: igba gbigbe
0: igba gbigbe
1: ati igba
0: Kika unti agbe
1: igba pipa
0: igba pipa
1: ati igba imularada
0: ati igba imularada
1: igba wiwo lule
0: igba wiwo lule
1: ati igba kiko
0: ati igba kiko
1: igba sisokun
0: igba sisokun
1: ati igba rire
0: bi mo nlo niyan o ti la opolopo nkan koja o ti la awon igba to le koja o ti la awon igba ti o rorun koja o ti la igba ogun koja o ku igba yo o ku igba rin o ku igba nkan eye akoko orire re lo wa yi ogun ogbodo taku igun ogbodo taku bi o tin saipa lati ba awon eyan se nkan re won gbodo ba wo na se mo fe ko gbadura nibi to tin gbo mi ni wakati ati seju yi eyin ogun orun eri ni se oju ayeye mi ah mama igbadura dada eyin ogun orun o eyan angeli lorun eyonda oju ayeye mi eyonda oju eye mi ojo ti awon eyan ba mi dupe ojo ti won ba mi yin olorun ojo ti emi na o ni ti emi na o gbegba ope ojo ti ogun logun eniyan ba mi se ajoyo olorun yonde wa wa mo gba Oluwa yi Oluwa lori awon omo mi Oluwa fun mi ni ojo ayeye fun mi ni ojo ayeye fun mi ni ojo ayeye fun mi ni ojo ayeye ogun ati egun to ni ko si bi mo se le to omo to pe awon omo mi o ni se nkan re loju mi o ya jona dam ah mami e gbadura awon ogun kan niyan won ti se pe fa won kan pe ko si bi an se le se laye omo o ni se nkan re loju won ogun ati egun mo je mu epe ati oro odi to ni ko si bi mo se le nawo lori omo olomo to tabi lori awon omo mi pe kan kawe pe won ni gbe nkan re se loju mi ina jogun na run e wa ma gbadura yi e ku oruko jesu gbogbo epe tenikeni ti le se fun mi pe mi o ni loju ayeye e oluwa yi danu oluwa yi danu oluwa yi danu ami ti o ti fi si mi lara pe mi o ni loju eye eje jesu pare eje jesu pare gbogbo ami okukun gbogbo ami ota gbogbo ami awon aje gbogbo ami okukun ta ti fi si mi lara pe mi o ni loju ayeye loruko jesu eje jesu ma pare eje jesu ma pare eje jesu ma pare e ku oruko jesu e gbadura wa ni oluwa oju ayeye mi da oju ayeye mi ti kan mo di ninu okukun loruko jesu mo gba pada oju ayeye mi ta kan mo di ninu okukun loruko jesu mo gba pada oju eye mi ta kan mo di ninu okukun ni oruko jesu mo gba pada e ku oruko jesu e gbadura yin angeli to wa ni charge ayeye ile mi lokan kemi na se nkan re ki nkole yori ki ran moto titun kan mo mi kawe yori kan mo mi se gbeyawo kan mo mi lo lu oyinbo kan mo mi de yan la ki ran awon mo mi o se kaye ki mi ku orire angeli to wa ni charge orire ma bo nu ile mi o ma bo ninu ile mi o ma bo ninu ile mi o angeli erin ati ayo o ti tu akoko ile mi lokan ma bo ma bo ma bo ma bo angeli erin ati ayo ma bo ma bo angeli ti eyan fi mo lenu ope ma bo ninu ile mi ma bo ninu ile mi e pe oruko jesu leke gbadura yi isele ti o mu yi ti o mu mi yira ni waju pepe lati yin olorun logo jo sele ninu aye mi jo sele ninu aye oko mi jo sele ninu aye iyawo mi jo sele ninu aye awon omo mi oluwa fi aye awon omo mi dara ti gbogbo aye o fi celebrate mi oluwa fi aye awon omo mi dara ti gbogbo aye o fi ba mi dupe oluwa fi aye mi funa mi dara ti gbogbo eyan o fi ba mi yin o jesu oluwa wa wo gbo ori o ni fa aye mi dara rere emmanuel jowo fa aye mi dara nla mo so loruko jesu bi o tin gbo mi ni gbogbo ona olorun fa aye re dara rere mo so ni oruko jesu ni gbogbo ona oluwa fi aye re dara rere mo so ni igba keta ni oruko jesu ni gbogbo ona oluwa fi aye re dara rere isele yanu ayo to reti lojojumo yen oya ko ma sele loruko jesu ko ma sele isele yanu ayo to npungbe fun loruko jesu ko ma sele isele re isele ijo ti o mu ki gbogbo eyan pejopo ba oyin olorun logo loruko jesu ko ma sele si o mo ni ko ma sele isele ayo ko ma sele isele ayo ko ma sele isele ti gbogbo eyan fi bo dupe loruko jesu ko ma sele loruko jesu ko ma sele erin ni oro ri o ja si jesu oluwa wa ami ni aro thursday wa mu gele e dani eyan okunrin e mu fi laye dani wa gbadura to ba ni gbagbo pe adura si ngba laarin ago mejo si ago mejila bo se de church re o locate abuni egba tabi fagba bi okada olani last bus stop adetola road church baba adefisoye to wa ni waju oluro to ba ti dolani yen bere lowo gbogbo yen ko church baba adefisoye ni mo nlo won ma ju ebe fun o le gbe moto e wa olokada li bi edebe eyin te wa ninu ogun state le gbamadia ijaye power line mau junction kola alakuko e bi okada adetola road church baba adefisoye to wa ni waju oluro laarin ago mejo si ago mejila ohun ti oluwa so fun mi ni pe iwo ni ayo kan o tin ba awon eyan yo an to n ba ayo to n fi ose leya ayo to ju ti won lo olorun gbe ni olowo loruko jesu mo ni gbogbo awon eyan to ti ba yo gbogbo awon eyan to ti ba dupe gbogbo awon eyan to ti tori won ra so iran lowo to ju ti won lo anu to ju ti won lo ayo to ju ti won lo olorun yo nde fun ni oruko jesu emi si ori number yi eyi te wa lori whatsapp e save number yi sori phone yin e send prayer request yin si wa nbe a o gbadura fun bon number yen is 08085609702 e pe sori e send prayer request yin is 08085609702 gbogbo eyin te wa lori whatsapp arapata e bere si ni ma send prayer request yin e lo ba be gbadura fun mi lori nkan bayi e lo ba be gbadura fun mi lori nkan bayi o si ri owo olorun ninu aye re tun bon number yen le kan si save e pelu prophet michael adesoye is 08085609702 mo gbadura fun o lati akoko ilo eni da oju ayeye re duro ofa ku ba gbogbo eni da oju ayo re duro lori omo loruko jesu lori oko lori irin ajo aye re loruko jesu oluwa ta won lo fa ku mo pa ni ase isele yanu ayo ti wa fi mo yira ti wa fi mo yin Olorun ti wa fi ma dupe ti gbogbo eyan fi mo pe Olorun wa laye ko sele si o ko sele si awon mo re ko sele si oko re ko sele si igbeyawo re ko sele si ise re ni oruko Jesu o tun ra koro mo Jesu Oluwa wa amen Oluwa so wi pe ki a gbe ipade itusile olojo meta kale gbogbo eyin te ni lo deliverance patapata e je ajo pade ninu adua ojo meta 72 hours marathon prayer won ma bere ni June 4 si aro Sunday June 7 gbogbo awa ta fe nipa atepe ninu deliverance prayer yi e je ka bere si ni ma foruko sile o nbo lati Abuja lati Port Harcourt lati Oyo lati Osun lati ilu Oyinbo lati inu Eko ati agbegbe re ebe si ni ma message wa ke ma register oruko yin pe e nbo ni deliverance prayer o need lati mu nkan kan wa ju igbagbo re lo eni to fe wa ba pade ninu adu ojo meta itusile yen yo bi aye re wo yo si down on gbogbo ti aye re npo gbo fun ni oruko Jesu amen
2: Oluwa ti fi kokoro aseyori le Joseph lowo nipa titun ala be Oluwa yo fi kokoro aseyori lowo na lowo lati ja aja segun ninu ipade adura Sunday asotele
3: mo meto won give you no move and it your boy if you don't say won je
2: ati to ja asotele meje to ma waye ni CAC anointing with prayer prayer ministry akuri kokoro aseyori success key Oluwa ti ya awon Thursday won yi soto lati yonda kokoro aseyori ibukun re Thursday April 23 April 30 May 7 May 14 May 21 May 28 ati June 4 bakan na Sunday meje won yi Oluwa ya soto Sunday April 19 April 26 May 3 May 10 May 17 May 24 ati May 31 adura Thursday meje asotele yo ma bere lago meje owuro bakan na adura Sunday yo ma bere lago meje owuro Oluwa ti seto opo awon irese Olorun atawon olori emi ti o ma darapo mo olugbalejo baba adura won le mekele de fi soye fa akase adura to nsire pinre ipade adura yi ma waye ni Christ Apostle Church and meeting with Fire Prayer Ministry Abraham Ezumo Street Off Adeo Road Adetola Stop Lagos Olubanijo Willie Michael Adefisoye telephone 0803462849 at 08022035389 Ishika ile Dafidi le mi o fi le jikare yo si si ko si ani ti yo ti owo si ti ko si si ani ti yo si

ayé ma wo ẹ lẹ o lo jẹ ki ma introduce ma je wa siri bibo fun o gbogbo eyin ti se daru mo lowo e nilo e olorun le gbe ise ye didi gbogbo eyin to je pe ero duro ri oko e nilo e olorun ba le fun e loju riri gbogbo eyin te bi mo tomo eyin gba pe yin e nilo e be ni e nilo ma je wo yi ma je wa siri bibo 550 naira o ni oluwa ni ko ma da ojojumo lo ma da bi ore oluwa daso asiri bo mi ni gbogbo ona bo ba fe ko daso asiri bo omo e pe ko da awo omo mi ko wa ni oyinbo ososu lo ma nda ti won won ti mo pe ni bere osu 550 naira won ti calculate e boya 16500 ni won ti calculate e won send e sinu account e won ti mo wo tun do osu to nbo niye olorun de n daso asiri bo won won ri

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Okay, yeah, kabo sa ko tu eto eto a sese lori radio be se mo pe apa bi na la tin se be ta tin buluwa pade mo si baladura pe ni tin sojo aje Monday atubolohun pade loni
1: amen
2: mo la la so fe pe woli agbaye ni prophet doctor Fabi yi won ti wa ni kale baba possibility gbogbo ti ko sese apa bi na lo tin se kini lo ti sese baba wa e gbadura fun ala oko yi sa
0: Jehovah Jesus Christ only my dear olorun tin je imi ni atapata iraye jele fe baba gbo pe wa eni ni ojo aje olorun to ni gbogbo ojo ati agbara bi peli wi pe gbogbo ojo lo buru adura lo ra igba pada yen mo bi gbadura lo ni ibi to nbe lojo ni oni pade yin
1: amen
0: e de ni pade e
1: amen
0: adupe lowo olorun fun ife re nitori pe esun layo eji layo iku jina arun jina e gba pa o se gbe etun lanu tun se soro ogori fun olorun lori oto
1: hallelujah
0: owo te ti dupe lori e ni panu je lori ota to siwaju ojo oni e to ni be ti wo na ojo oni pelu erin ekun le ma fi wole oya ko pada re danu
1: amen
0: ona yi ko la ose yi ko tura ose yi ki nira nu ose yi ko jade ki ti ju na ose yi ko jade iku omo ba nbe lose yi olorun fagile
1: ni
0: toko ba nbe lose yi olorun fagile iku aya ba nbe lose yi olorun fagile ti pese ba nbe ninu ose yi olorun fagile ji jade yi loni erin ni bi wole yi erin ni yi pada rere to de boju ojo to so pe ni daju ana lo oya ko wonu aye
2: amen
0: ah awon to te fe se te ri se e lo se lose yi ibi te fe de ti pe te ro na de e lo de be lose yi
1: amen
0: ohun te ko wonu ose to je owo to je ola to je ile to je ile won ni lagole lori ta ni banjo
1: amen
0: jesu oluwawa
1: amen
2: eni lojo aje Monday baba kilo te eni fun alakoko yi
0: gbogbo ojo Monday la ma fi dupe lowo
1: Olorun Monday we used to thank God
0: eni to ni gbogbo ojo na ni
1: Olorun
0: eni to ni gbogbo eyan na ni Olorun
1: the one that owns everything is God
0: obi ni wi ti o je ka mo pe ti Oluwa ni le ati
1: ebure
0: aye ati awon to tede sinu re tori te o ba sun to ba ji sa ma dupe ti e
1: we continue thanking God
0: but lodo ti e ko lori lodo eni kan
1: it's not the same to
0: eni kan sun mo e ri bata to ba de ni ti o ni ese
1: a
0: dupe ti e fo Olorun
1: eni
0: kan sun ku ko ni ori
1: o
0: to ba ri e to ba eni kan sun ku ko ni fila to ba re ni ti o nori afope fun Olorun sori mama Olorun o le te wa Olorun to baba Olorun o le te wa Olorun to gbogbo ti Olorun ba se sa ma dupe lodo Olorun
1: bi
0: peli so pe nigba to de aye ati orun to ati eyan sinu re bibeli wipe daradara ni gbogbo emi sure fun e na ose yi eni ma po se je fun e ile mi eyan to ma po se je fun e mo ni le mi nu de okore bale jesu lu awa oruko mi ni prophet ms fabi la celestia church of christ we ki mole ayo cathedral bemi ni won pe ni baba possibility jp a soro lori ope loni
1: we are talking about thanksgiving
0: iyan ni pa gboro gbadura lori ope
1: we have to pray about thanksgiving
0: o ye ka dupe.

0: ajẹ́ ilé mi ẹ lọ gbé jẹ́. Kẹ́bá kọ́ tẹ ò padà o. Má fi ìṣàtẹ̀gùn dókè o. Ẹ̀wọ̀n Kristi mo ní oṣó ilé mi àdá yìí. Ajẹ́ ilé mi ò ẹ lọ gbé jẹ́. Kẹ́bá kọ́ tẹ ò padà o. Má fi ìṣàtẹ̀gùn dókè o. Torí ọ̀rọ̀ yìí ti dé dìdì.
1: For you,
2: gẹ́gẹ́ bí
1: testimony,
2: Olúwa ní wíkì kí n máa kúnlẹ̀ sọpẹ́ lórí ẹ̀rí tẹ́ ẹ ní ẹ record the voice note yẹn kó clear níbo ló ti ń bọ̀ bó lọ́nà àbáyọ ṣe là ohun tí mo fẹ́ gbọ́ ni ẹ tẹ́wọ́ gbogbo yìí ṣe lọ́lúwa sọ fún wòlíì ṣé àwọn egungun gbígbẹ ìdílé tó rí ṣé wọ́n lè yè. A younger bala o ni oluwa iwo nikan lo mo oluwa ni pe mo ni solution.
1: I have solution.
2: Solution akoko gbogbo idile to ba ma ri ogun se woli ka dide fun.
1: The prophet is to rest for them. Thank you father.
2: Olorun gbe mo se dide fun ma israeli o gbe mi dide tori an to la kekoja tori abi emi na le ogun mo wa pase ninu ogun to le jade wa. Number 2 Olorun woli so tele speak my word Psalm 138 verse 2 oni mo gbe oro mi ga ju oruko mi he exalt his name there is name oro Olorun mo so gbogbo ite wa nile le e goke loni ida value daya aro la ni pade ni fagba lo lo boston mo ma wa nbe o ma koja bo sero oru ola ni jebu ode ya awon to wa men satide won ti mo pe angel tutu o ti ru omi e mura ola yen le mo fi enu oluwa soro akisa iran lorun re ko lana
3: no move an inch o but
2: eyin se to yori si gbese e won ni ibukun lo eyin ti o ri ore lori e gba ore oro ni mo gbe wa mo pe jade lara odidi emi to nje epe ti o jo gbori ko fo jade bayi ni Jehovah wi o toro je mo o raun mo o jiya mo ona la fun oni ni monday tori mo je woli ko to di woyi ola ala ti to gba ri owo ti o wa ka tere o ma wole
4: ebi ni dada batula lati apapa road mo ni last born mi o fe lo se masters ni london nigba o debe to se first semester kosowo mo mo lo ba authority ni lolo mo ni omo mi last born kosowo to ma bi kini mo no de ni o ma da para o ni o le da para o de mi ti mo ko yen o fi na ri bayi o ki ma lo o na se dowo yen o na de jade o ni won later to ba ti jade to lo ma se ni ko ma sowo e nigba o de ti ni gbo pare so lo ba fo si ba o ni daddy ba mo yen se o ni a o ni won de ti ni ko wa se masters o ni o ti rowo o ni mo ni authority ni mo lo ba ti won ti mo pa ruko yin si to fi pa ori to ni ko se mo no de ti se mo ni oni wa gba copper lohun to fi gba die igbo wa pere to ni o ni gbo ba bere se ko se ma so we o bere se nsin o le ti bere se so we de de e ba bi ka haleluya
2: eyin oluwa lo
4: olodo omo olodo dada batula ni omo mi last born authority ko bi iwe yen gba ri bayi o ni won ma se o ma se do wo masters e o de se to won gba copper to fi pa ri e.
5: If you don't say one move, move your radio with it.
2: Masters,
4: yes.
2: Wa ni to ba ti sise ni ko ma sewo pada.
4: Ah,
2: a roju rere.
6: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
7: the voices you need at work all day, every day till payday. Ah, yeah.